0: campaign nila or men. Pare nga nga. Anyal dari. Mami nga nga. And me, Joro. And just a true one story from long time ago.
1: Patricia Raymond, happy NAIDOC.